0: Abang netran nipun.
1: Wis langsung dijegal wae.
2: Ayo kula enggon. Neng sor jembatan kae lho Mas.
0: Aja nucu. Nucu. Nucu apa ya? Lali, Pak.
2: Nucu anu, gun-gunan.
0: Gun-gunamu, Pak.